0: Waalaikumsalam.
1: Dalan Absa pamen.
0: Enjeh, aduh Mas Andri sumangga.
1: Niki sekeng Mbak Elgani.
0: Oh, Mbak Elgani. Oh, ternyata Mbak Elgani, kula kinten Mas Andri kok mesti kleru kali Mas Andri nggih.
1: Apa mirip,
0: Mbak? Enjeh, mirip-mirip. Enjeh. Sumangga menika Mbak Elgani ngersakaken menapa?
1: Tatu, Mbak.
0: Tatu? Enjeh. Sumangga kentenipun kagem sinten?
1: Kentenipun kagem Mbak Atin.
0: Enjeh.
1: Kalih daya kru RBA
0: nggih. Enjeh, matur sangat nuwun menika Mbak Elgani.
1: Mugi paringi sehat.
0: Amin.
1: Daya nggih, Mbak.
0: Enjeh, matur sangat nuwun doanipun menika Mbak Elgani. Enjeh.
1: Niki Elgani ini nembe tumut sekolah, Mbak.
0: Oh, enjeh, menika piyambakan menika nggih, Mbak. Enjeh.
1: Nembe wangsul keng Tegil, Mbak.
0: Oh, ngaten. Enjeh, Mbak Elgani sugeng asuh kemawon menika. Enjeh.
1: Mangga kula mirenge kalih
0: layah-layah. Layah-layah, enjeh.
1: Sampun ngaten
0: mawon. Oh, ngaten kemawon. Enjeh, matur sangat nuwun menika. Enjeh. Enjeh, ngaten. Enjeh, yuk greng. Enjeh, matur sangat nuwun kagem Mbak Elgani ingkang wonten Boyolali, enjeh. Mangke langenipun dipun rantos ingkang dipun kersakaken tatu mekaten enjeh. Samangke gelo kagem Mas Is ingkang lenggah wonten Mojo Wetan, sumangga katuri nampi rumiyin menika Mas Is nggih.